0: ci go xamanteni ñeneen jiitu woon mësuñu ko perte, mësuñoo gis itam perte bu mel noonu. Ba tax na mu jàkkaarloog seen borom, jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana law adxaltana nnaara qabla an turiyana ma araytana min xarabi ma aadadta li ulaayik. Yàlla ne leen, maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom, boo ñu dugaloon safara lu jiitu na ngay wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara, gën a jub àjjana. Yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar. Yàlla tas na suñu yaakaar. Yàlla ne leen daalika maa arattu bikum, loolu laa nammoon ci yéen. Ndax kat yenee naa fekk ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf. loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da leen am ci yaakaar nekke maa ngi nëbbu seenug dëgg safara ci suuf. kon daalik maa ana tubbi ko lii laa nam noon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mus du ngeen ci dugg. kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci darakal asfal min annaar. ba tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baaratumuni bi adaim. yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu. mboolem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo leen nit dana ko def bu leen wéetee da ngeen ko def. da ngeen rey nit da ngeen jaalu da ngeen sacrifie ay bakkan. mboolem xeetu moy li la gën a bon ci kaw suuf su ngeen làqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw. te itam fa ida laqaytumu nnaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna nnaasa wa tadharuna xilaafama tantaliqulubukum aleyh. yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naam sëggal seeni loos di yëngu yëngu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mboolem xeetu kàccoor gën a sëñ ngeen ko def. yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon àdduna walam taxaaboo nee te ragal leen ak waltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyul walam tujjalloo nee te màggalu leen ma réyalu leen ma man yàlla mi leen bind. wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen. ñu kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen. moo tax man nafiq yi daan na ñu yijji jullit ñi nga xamante ne day nga moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement. xam nga yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la woon ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dal yu bon leen daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sëkk mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka yi gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon. daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon. daaw ñu sol mbubu yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon. daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon. ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara. moo tax bi leen nasaana wax ne leen aaminu kama aamana nnaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi Mohamed gëm ñu ne anuminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñi ndax ni ñu gëmé yenente bi top ko ndax ñun moom li ñuy gëmé yenente bi dédé ñun bokku ñun dañoo nekk ñu dañoo am personnalité ñun dañoo nekk nit ñu diin ñun yenente bi suñu nawle la yenente bi maa nga mag maa ngam commencé diir yenente bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen ngëm su xare ñëwee julit ñi mën nañu am kàttante bu ñu amee kàttan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum hum sufahau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ni seen xel manqué na kon danga gis nit sax nekk ci ndub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba bi ca dugg su fekkee dafa dend ak commerçant bu nga xamante ni ab may fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo tegoo gerul affaire ba du gaaw kay ger yow soo gerul dañuy yaakaar ne kat yow mi gerul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu di fi jóg képp ko tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fi ko yonente bi tegoon kooku na jàpp ne danga dégg dana dégg ay kàddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonente bi salaalai wa sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim lamma samaau dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonente bi dégg na baatu dof nga ba tay moo tax ñi fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga parce que la ñuy jomb mooy la lislaam jomb te la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan da nga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tarde wuloo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum sufahau walakin la yaalamuun mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala allahu wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu ne kon ak safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala allahu wa sallam daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mag waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boroomam def ko xam la ko war ci digganteem ak boroom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mag na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàqu ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhum wa maa kaanu muhtadin ñooñu nak ñoo jël seen alakhira jënde ko aduna yalla neena ñooñu nak seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon aduna bu gàtt bi nga xamanteni ay at yu néew nga fiy am bànneex yu néew nga fiy am yàlla neena bu mu la jaral alakhira bale nga xamanteni ba faw la alakhira ba faw la waaw dund bu neex ba faw wala dund bu naqare ba faw mune kon nag loo ci def rek na nga ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp a baax waaye bu xol ba bonee lépp a bon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbul mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni danga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aataina luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom doon waar doom janak ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solul ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci li wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw so day génn àdduna la gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ju bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqman li ibnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya la tushrik billahi inna alshirka la dhulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaalek yàlla dara
1: fardu kifaaya la am na ñennat ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam la lu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunaya la yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dénga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dénga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa mu ne ko ndax sëg dénga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sag texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mu metti dóor ya metti lool malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor ya metti Abu Yazid romb ko te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yàlla nga ko defal taranga yu jéggi dayo te yéeme ndax parasol yi nga xamante ni rek mom lañu ko téel mu tim ko parasol yi ñu ko liggéeyé jama waaw mu nekk ci mbékté mu jégg dayo Abu Yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko neko Abu neko Aba Yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dal wa defaral la bakkanu dal wa ligeyat ko bu mu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wolbeutiku dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jam la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñek bu nga xamanteni fatali na ma ko te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jam yi nga gëreem wala bok xewal gi ma nekké nga jël xewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñumay def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ang lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw dawu ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geejgi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni adunaam yépp ci ay pexé la ko tek am na ño xamne sen aduna yépp ci ay pexé rek lañ ko tek waaw fexé li tay la ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lool lepp de nga maam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musiba mu ne ko kon nak bo jappene aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mu ne ko kon nak fokk na ni sama dom de nga mucc mu ne ko yow sama dom mang lay moytandikolo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayontek mom dekkendo bu bon kenn du fayontek mom dang koy tané diko djegal mu ne ko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk ne ko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deeyale na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waaw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo mu ne ko kon nak mang lay yegal ne yenu xeer wu diis ak yenu weñ gu diis neena mo gëna metti neena dekk ak dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna diis xeer mo gëna diis weñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lor motax yantib sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënon julli ak mënon wor ak mënon joxe azaka nafilay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkendom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp nitu safaral kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon yal nañu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko mos nay wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gorlu waaw di daan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yeenent bi daan na muslu ci ñak daan na muslu ci reer daan na muslu ci febar waaw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musiba dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poche di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé fokk mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nek nga yaakar ne lu bax la dan muslu itam ci febar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp waye musuma mos dénga lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama dom inna al hikmata ajlasat al masakin majalis al muluk muneko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll muneko lutax muneko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di top waw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje tok ak bour yi waw te yor lo deureum waw nga am daraje tok ak bour yi te yor lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bour lañu waw ku leen deful bour itam ñom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jaralu leen fenn waw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ni ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin wassadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy bur yi wassadat ñom ñoy sang yi wal umara te ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire Tawus ul Yamani waaw Tawus dafa tombe won ak ben bur bu ñuy wax Jaafar Jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax Tawusul Yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku meuna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lumu meun ak moy yalla ku dan gor gorlu lumu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccëk mom Tawusul Yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bi mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñëw fekk jotaay ba famu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya Jaafar maana ma ngi lay nuyu yow Jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow Jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya Jaafar dima salalu te may kilifa yilif len Tawusul Yamani ne ko salalu wu ma la dama mastafen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax muniko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diiw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir muniko te yow jaase la fal waaw yow jaase la fal waaw ku la wotelul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya Jaafar nak suma la waxe amirul mu'minin fen te musuma fen ci sama dundu muniko waaw bo mo waxul amirul mu'minin itam ngane ma bok assalamu alaykum yow Jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muniko batay itam suma ko defé fen ndax diw ku jur yalla rek ko xam ak jigen jigen mo xam kejur domam kay bayu domam jigen nako xam mu ne ko te kon nak suma ne la jaafar domul diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldat yi jappalen ku ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jote bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil way ji ñu tejjoon sank ci suba mune ko kan mune ko tawusul yamani ñu daldi koy indi biñu ko ëndé bur bi ne ko man nak waxtaan nak sama ngegenaay xalaat na xamna ni dal bi mu juddok legi waaw musuma fatali ku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootuñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baakha baakha baakha baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci fewet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nu ñu aduna nak xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di nimandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xamné yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ku yalla bayyi ci cyankuté amul kenn ku la mëna gindi may sédé di deugël né amul benn bour budul yalla mom dongu la kenn du ko bokalé dara bokut ak kenn dara may sédé di deugël né sayyiduna muhammad jaamu yalla la ndawam la may ñaan yalla ne yalla dolli salatu salam ci sayyiduna muhammad dolli ko ci ay ñooñam ak sahaba gannaaw lolu nak mbokk julit yi comme nunu ko doore won rek ci aljuma yi wessu ci histoireu sayyiduna luqman alayhi salam mom la nu fassiyene continuer bokki ñu gis ne sayyiduna luqman alayhi salam mu ngi doon war domam ji diko tek ci sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ñi mom luqman mu ngi continuer di war dom ji ne ko ya bunay la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam mu ne ko yow sama dom li nga jota xam ci xam xam bu ci doli len ludul ne li nga jota xam jëfé nga ko ba nopi waaw manam li nga jang jëfé ko ba nopi soké tek lenen waye dajalé xam xam rek té do ko jëfé dajalé ko nonu rek amul ben njëriñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njëriñ mu jëfé ko mu ne ko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti balan ci tek lenen nang ko jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu allah ilma ma lam ya'lam yonnabi neena kep ku nga xamne la nga jotta jang ci xam xam jëfé nga ko mune yalla dana la xamal xam xam bodul jang ci téré waaw xam xam bodul jang ci téré waaw nit ki bu jëfé lamu jang amna leneen lu ko yalla di xamal so gisé nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lamu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu len di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ang koy jëfé ba nopi sokké tek lenen mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik mu ne ko yow sama dom su beugé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bal waaw sunna xare ñu bal dafa am ben way bo xamne da don natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko menigan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu akuk xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxlu wuñu ko mom alalam lañu soxlu ben bis rek mu bayyi bu guddii mu ray ben beuy takhal taka badret bu mu takhrib mu takhal yaram wa bu mu takhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feugugo mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor paka paka bi takhderet yere yi takhderet mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba ma ray ko waaw dama ko jamat ba fu ne ni fatuna legui nak jaxle na ndax xam na ne dana ñuma japp mu ne ko señ bi li kat woro ko wona def dal di delo wat buntam ne ko comme dal e musiba la te worul man dal tabarkallah dal di dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musiba mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji dal di retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi mu ñewé itam feug ko wax ko lolu xarit bobu itam dal di daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci dal di delo buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fëgg ko xarit bi daldi ubbi mu ne ko man de dama ray nit te nak xam na ne dana ñu ma japp te jaaxle na xarit bobu daldi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub ba mu duggal ko ci duusam sang ko ba mu sang ba set mu jox ko yeneen yere mu sol mu ne ko li ma bëgg daal mooy dëkk bi nanu fi génn ndax comme def nga fi lii daal soo fi toogee daneen la jàpp kon nanu ànd daw ñoom ñaar ñu ànd di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko rayuma woon nit na dama doon seetlu rek samay xarit fan lanu toll ci man waaye gis naa ne ñi ànd ak man ñëpp xaalis lañu àndeek man yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla waaw yow daal sa xaritoo ak man sincère na rayuma kenn aw bëy rek laa rayoon doon leen seetlu nanu dellu ci kër ga toog waaw moo tax Luqman moom itam wax doomam ne ko bul ànd ak nit noonu rek waaw del seetlu sa xarit fan la toll ci yow waaw mu ne boo ko merloo nag wala nga dugaloo ko ci musiba mu nangu caa dugg ak yow nga xam ne kon nag kii sa xarit la waaw waaw maanaam sa xarit mooy ki nga xamante ni waaw boo ko soree mu xalaat la soo ko tegee soxla mu jàppale la ca soo nekkee ci tiis mu ànd ci ak yow suñu toogee ci barab te nekkuloo fa ñu nekk ci sa der mu défendre la waaw waaw soo toogee mu wax ci yow lu baax boo dëddoo mu wax ci yow lu baax kooku mooy sa xarit waaw mu ne ko kon nag na nga seet ngay àndal nattu leen ba xam mu ne ko yaa bunayya innaka muuz unzilta ila dunya istadbartaha wastaqbalta alaakhira fa daarun anta tasiru ilayha aqrabu min daarin anta anha tarhalu mu ne ko yow sama doom àdduna bii nag du kër ndax biñ la fi wàccee nga di doomu aadama nga dëddu àdduna nag dëtmal alaakhira mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne kër gi nga dox jëm te moo di alaakhira moo la gën a jege fuuf kër gi nga won gannaaw te moo di àdduna yaa ngi ci àdduna.

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fexeyitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage lu waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg dom bu la méré duma sa dom kon nak na nga de do aduna so de do aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mu ne ko sama dom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla du ko xare ba ëlëk fi rek la la koy wone mu ne ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëkka toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonentibi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak ru adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu baka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njëlbeen nga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yonenti bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkal dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senuk mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax te jubawu ñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonenti bi neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari juñu dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tollok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo se ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo se ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ne man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mune kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax wa motax yonenti bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyama ma' al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wurs wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéné ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mune kon nak bo fayele say wayjur sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena euleuk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolik nit ñu bax ñu selña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mune kep ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genee aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genn aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fek xamone na wayjuru xale bi wayjur wako bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañu koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenent bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bammel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
mo dina lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wutu cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu besoulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonenti bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mune ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenenti bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moye itam na tuup mu ne ko itam bo bëgge nek goor gu deugër da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doye di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégué ci si.

0: baca Al-Quran ni, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini adalah orientenin domo adam diwan ku nyari yoni yoni bah ak yoni bon. Walau dengan bunyi ku oriente bon lopi dengan tornik diko setan mawara diwa film. Mulani wahatnya ci suratul balad ni wahadainahu najdain.
1: Dalam lebih dalam
0: yow ko yaaya bi rek bokk julitam waye bo genné ci ëttugut ñepp tok na nga diw kat dafa na nangam waye bu ñu tejo ci neeg bok na la ko nangam ak nangam ak nangam kin dootu la bindalati yow ko yaaya bi sa moromu julit waye da ngay bindal bakaru ko xass julit waye tam mat na rañi motax waxuma ne doom ji kon mo gisate sa mbokk julit def naka su doon loola dang ko yaaya bi waye bu ko xass bu ko ayebal wala ko itam man sahahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala allah waye kep ko xamne bëgg na nekk goor gu dëgër neena ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikuwo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek mu am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jëkke la waaye itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom ja wàkkeer ba ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wama ña tawakkal ala allah fa wa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci moom nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñépp moo tax mu waxaat ko moom lokman ni ko kon day wàkkeerlu ci sa borom yi moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak tafwiid ila allah ponk ñetteel bi mooy arrida bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak tasmim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp bàyyiwu ma nag benn wàll ak tafwiid ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara mu daa tafwiid ila allah wu fang boo am rek ila allah inna allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetulo dara waaw toog rek dese yàlla wax ni baa bi qada illah nga nangu itam atta yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ban ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag yow mu atta ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne day atte sa fan la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj mu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo jëflanteeg yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax nag ni daan na nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu-nangam ci ñoom waaw loolu la si defee général si junj ca geenu tey siir wax ne waradini bilqada rabbi musabirani ala balaika ya rahmanu ya allahu waradini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bilqada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci moom waaw su ma tegee feebar ma nangu ko su ma tegee boo ma xeewalee itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla atte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mën a supporté rabbini bilqada rabbi musabirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa ba ma teg waaw balaa boo teg ci sama kor rek yàlla na ma ko muñloo kon arrida bi qadaillah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa nako yaay sama kilifa koku def na tawakkul alay la nga liggey yeb ba nga rewe day nga yekati ko jox ko ko liko kat sama soldo nga ngay am koku ñoo di ak tawfiq ilayhi la lamoon yeb jox ko ko wa rada bi qada'ihi legi nag soldo ba donte daf cee jël ak cengeet jox na la ca des mu téye def ci noppam su boobaa itam dalangu ko donte itam dafa dalloo soldo ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam booba baa nga nangu ko moom dal yow jox ba ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko dalloo baax na bu ci jëlee tuuti danga maam dalo na la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la loom atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw wate mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dabal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhum wa radu anhum am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nanu ma ndax dama le naa teg ay nattu mi nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa tax ñu ci amrillah mooy nga jébbulu ci yàlla ba lu la yàlla teg doo wax pourquoi wax nga dana am kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ni ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk blaan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon dangay jàpp ne boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu yu di punki ngëm yi moo di atawakkul ala allah te moo di waman yatawakkal ala allahi fahuwa xasbu ak attafwib ilallah te mooy ufawwido amri ilallah mu mel ni kon pour ki itam kéefér ñeent la pour ki kéefér ñeent la te moo di arrahba warrahba wa shahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci punk yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefér waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa ak alxadab mu ne arrahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ab ragal ab bokkat baaxul nit dafa war a wóor yàlla te boo wóor yàlla ñu ne lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu bànneex koo xam ne dafa topp bëkkanam ba mu upp ak itam alxadab mu di mer mu ne arrahba mu ne nit ki su fekkee dafa bëri la muy xemmeem moo bëree ay bëgg-bëgg mu cëbuloo àdduna maanaam rëcc cëbuloo àdduna waaw te àdduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax àdduna kër la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ni ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo ne mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamul ne war sa gam yàlla daf ko limité xamul ne itam ay noyeem yàlla daf ko limité xamul ne itam fan yim fi war a dund yàlla daf ko daf koy limité su fekkoon nit teel na koo xam ne noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaaduwul mu bàyyi ko waaye nag àdduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon raax ba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci kéefér moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko na nga gàttal sa bët nag ndax am na nit ñi nga xam ne defal naa leen xéewal may leen alal ju bëri alal jojo ma len jox nak to dara do ko ñettum aduna la waaw nga gattal sa bet nax la ngay am yow wal xiyam moy upp waaw ya ñu wax na ak soxna yi nga xamne yi nga xamne ci ñent bi sallallahu alayhi wasallam do la len denc ndax jigeen yahud ni dañ dem son yeren shar ñu dem son son dal yu shar makiyay seen kanam yi yaram sak yu shar son toog boo xamante ni génn di wane wu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram leen yan ay jigéen ñu taar da ngeen xamu leen àdduna xamu leen nu ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxalee seen àdduna ba jigéen ñu xam wane ñëw ci yonente bi daa bëgg yaan di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yare yu cher ñuy génn di jaayo ci mbedd mi yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne àdduna la nu bëgg na la ñëw ma jox leen àdduna ba mu doy la aju ci dëkkuwaay yu rafet la aju ci kër yu rafet la aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doonama yàlla ak yonentam ba na ñu bàyyi ba ëllëg ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon rëx ba baaxul moom bëri lay xemeem ndax war lay jëw nit ci musiba rëx ba itam baaxul moo di nu yëngu nga ragal ko jullit waroo def lu yëngu rek mu ragal ndax tit nit yàlla ba dafa wax ne ay xew-xew dana fa di am ci jamono xew-xew waaye dana nekk coow nekk mbëmb mooy wante na ngeen fexe rek ba tënku ci sunna tënku ci alquran tënku itam ci sunna ndax jullit dafa war a yor jikkooy salguuf salguuf lu ngelaw la bëri bëri dafay sëgg rek bu ngelaw la dalee mu siggiwaat jullit itam lu coow la bëri bëri lu ndamb la bëri bëri dafay sëgg rek ci alquran ak sunna jëpp ci rek mooy ci dëgër ci waaw matt koog ay dëgëjëm ba bu ngelaw la dalee itam mu siggiwaat rek nekk fa mu nekkoon waaw kon jullit dafa war a am fit ci li mu nekk waaw dafa war a ñeme ci li mu nekk waaye jullit boo xam ne saxul fenn loo ñëw tiital la itam baaxul moo tax yàlla wax ni ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun waaw ñi nga xamante ni gëm nañu yàlla gëm gu wër ñaañu moom ni jamono du leen tiital waaw kon jullit dama war a nekk ko am fit te itam wóolu boroomam xewlo moo di ne ki nga xamante ne dafa topp bànneexu bakkanam waaw ndax dañu wax ne doomu aadama mu ngi séddalikoo ci ñeenti cër cër bu njëkk bi moo di xelam bu ñaareel bi moo di ruuxam bu ñetteel bi moo di yaramam bu ñeenteel bi moo di bakkanam mu ne cër bu njëkk bi di xelam neena la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ci xalaat ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel mooy tax xel mën a dund da nga gis ñaar juddoondoo ci benn kër bokk ndey ak bay kenn ka ñu bàyyi ko ci kër ga kenn jàngalu ko ka ci des ñu yóbbu ko école muy jàng gis nga ka nekk ci école ba di jàng xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni kon ku ne dañu dundal xelam kii dundal ñu xelam ñu rey xelam niki noonu itam yaram moom la mu dundee moo di ñam fek yaa ngi lekk lekk bu baax sa yaram di rafet sa yaram di dund waaw su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal moo tax war yi bëri ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi dégg ci lam bi di daan niki noonu itam roox mom jamu yalla mo koy dundal jamu yalla moy dundal ruh kon ni ñam di dundal yaram wa sax fek ya nga julli mu ngi dund bu da wax mu ngi dund bu di jox azatu mu ngi dund so da wax wax ju baax mu ngi dund wa so da def yow mu ngi dund ñoy ñep ay vitamine lay wé dundal ruh dama nak da nga gis nit ku nga xamantene dundal na yaramam ci xéetu lekk yu baax ba yaramam ray laal ba neexa xool waaye mu saggana ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu naanatu waaw lu tax ndax dafa dundal addunaam ba nga amal xiraante sa alaxira mooy sa ruux kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñëw da waroon a dundal sa ruux waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram yàpp lool ba boo leen gisee dañoo tuutee ba waaw na ne ñuy xanaa amuñu lu ñu lekk fekk dundal nañu seen ruux ba seen ruux rayaay boo xamante ni jéggi na dayo bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen ruux rey na lool seen ruux yooyu nag duufal nanu ko ba mu taxaw ci làmbi diine di daan comme ni ndar mi duufalee yaramam ba taxaw ci làmbi adduna di daan waaw loolu ngay gis classu suñu ñoom borom tuba nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram yi dundalu ko ndax wala dund la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbër moo xamante ni mbër mu jéggi dayo la ci kàttan waaw kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañoo rey lay matière ci ñoom dundal li roox ci ñoom nit ki noonu itam am na nañu tuddee bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlif kon nga gis ne lépp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek a ci des ci xiif nañu lool ñuy jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi waaw miskin mu amul lu mu dunde lu mu añ wala lu mu reere ñu jox ko daa ñu toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fata moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax moo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmm te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indil musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamul lu ca baax ak lu ca bon bakkan jawar a jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ci pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wuta xel mu la yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàngur bëgg ko xel mu la yar moo ko noon yàlla da tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafa raam te itam boo ko bawul ëllëkee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa moo am bëgg-bëgg jël xaalis bi waaye xel mu ñu yor moo naan ko ah xaalis bii de mbañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam bi nga xam ne yaa ko jël dangaa am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nangam mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wabba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm di nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw kon nit di famé ak djuf wa yéne gitam dokkam dina djissou ñu xama nek ci la waye xeyma ñu moko la ñam bi ñu xam nga do won nañ ko wala ubbu ñuko ndax ñam ni bax na wala baxul té nga la baxam comme dang ko fay fek rek wa wante nak nit ñi nga xamanteni amu ñu xel ci ñu tuddé len ay dof nit ñooñu nga xamne amu ñu xel da ngay xol ni bakkan di jëfëndiko ci ñoom ak ñu bakkan amé dof mom mo wara ditam def bi bu rombe poubelle bi ñu tour fa ñam man na jagg ci poubelle ba di lek bu fekke bakkanam bëgg na lek ci ñam ba manam bu ca bakkanam bu ca xelam nek bu ca bakkanam

tagu la yalla wax ni nit ñi am na ci ñoo xamne saddal nañu dara seen xel saddal nañu dara seen xel bindal seen bakkan ba seen bakkan xey nek seen yalla waxtu bakkan dañ koy lank rek xel suñ ko lanké wala wala xel mu yew xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw mi ñu ay def sax de waaye raye nanu seen xelal ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mu ju na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko mu ne yàlla wax ne afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi wa khatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi ghishawatan faman yahdiihi min bacdi illahi afala tadakkaruun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ko dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku te doo te doo ko yëg da nga dem ba ko wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba woowal sa xool te bu sa xol waaye nag si fi ne sa xol dee na te ko xolam dee safara la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di roox ba bëri looy xammeem roox ba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa moo di lan topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di alxadab alxadab mooy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi kee feer lanu moo taxoon Luqman wax doom ji ne ko soo bëggee booleem booleem xeetu yiw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleem booleem booleem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mbooleem mbooleem xeetu ay yi taxaw nanu ci kanamam waaw waaye soo merole rek mbooleem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waa yi dafa ñëw ne yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba gën a mer de dana mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inn addunia xadratun xulwa wa inn allaha mustaxlafukum fiha fa nadiratun kayfa taamaluun fattaqu addunia wattaqu nnisa fa inn awala fitnati bani israila kanat fi nnisa ala inn bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonent bi taxaw na di waar julit ñi neleen yéen julit ñi maa ngeen di leegal ne adduna tool bu natax la tool bu meñ ñi lool sax ma leegal yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko pour ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen tool bu meñ ñi lool sax ma nekkal yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko pour ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen dantañ ñëpp jigéen la góor ñi nga xamante ni tey dajje na naay kees lekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yàpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonente bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu

sonne ne yasir ku beuri won jamm la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jammam ju upp ñu xey ben bis rek melni dañ ko soti ndox mu seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gënt gëntu guma jaaxal gëntu gëna ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jër jëri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bo téné di xol gudday ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba ndax montagne bu guddu té reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gëntu ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante su ma yene ko

koy wax mughira mughira tout ma sa'ba ndax sa'ba ak urwa mi ay frère lu mu sa'ba mo jur mughira mughira nak bin yenen ci lol sopp ko lol dugg ko lol nek ci watam waxtu ni nak urwa di wax ak yenen ci bi di japp ci sikim bu bu talale ndoxam ba nga japp ci sikim yenen ci bi damon jidi mughira mo koy dur de nga fit gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar mu ngi ci loxo bi ne yonenti bi ci mu dur fit gi kan la ne ko ki sa dom la bu ñu wax mughira ibn shu'ba sa dom la di mu ko mu gestu mughira ne ko sim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor ji ñu wor ba tare ñew amulo dara lay def lu dum dum di ni Muhammad ni la tax nak mu wax ko lolu mo di mughira ci ceddo ga lu jitu l'islam di ñew

alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim te ñoom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismikallahumma gi ñepp xam mom la ñu xam ñun yefer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismikallahumma bu mu bindé bismillah bismikallahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wala qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko bum lutax muy bind Muhammadun Rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordone ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind Muhammad ibn Abdullah lool lañu xam Muhammad doomu Abdullah lañu xam waye Muhammadun Rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer loolu yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neub waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fenlo ngen ma donte sax weddi ngen ko man la yalla yoni tay man la yalla yoni euleuk muni wanti aliyun kon dañu jog pour yewno rek kon faral lolu effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñemewumako sumako defé alku wa sumako defé alku fofu nak ciowlu reey doxna fa digënte yonent bi ak aliyun ak suhayl tabarakallah mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni doxna digënte wa makka ak tabarakallah yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mukki julidi mukki deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak ay sahabam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi nokel tabarakallah suñu mbokk julit ni ci at mu bes mi ñu dugg yalla ko yalla def mu di atum jam atum wir atum natangé atum jubo atum xewal yalla yok wërsëg yi barkel ko defal ñu sutura aduna ak alakhira may ñu fan wu gudd wa ndak diine ju ma sekk bi jahi sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nañ ko yalla defal ko mbolim julit mu melni ñu won ci waqa'at al-hudaybiyya xew xew gu reey bobu ci lañu nekkon fasiyene ko continuer gis ne nitu ki bobu bi yonent bi joge amon na xew xew bu ci amon ci digeunte mak nafiqi

ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay domi nga ouf xam nga ci ñom dara kon dom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na ñim ci wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ñikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fofal ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budu ruhu sayyidina muhammad magulo sa mor donte bay bi la jurl donte tabarkal ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mak bam len bindi ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarkalla bu genn yi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dundu yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dundu fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yiri yoko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewulo comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab ye ko fi indi ñak gëm yalla la yonenti bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala tulid yonenti bi neena jigen bi jur neena donte ñaaw na ni buki neena mo gën fuuf jong ma jur rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu loolu na dog parce que wërsegulen len man yalla ma len di wërsegal waaw comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak loolu na dog legui nak kenn defatul loolu parce que kuko def ñu tejj la waaw kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adama ne luñu wara ormal protéger ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tej waye defa tuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkal ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkal yaangi ci ak moy guri waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw fele ci egypte dafa am ben jigen bu nga xamne da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def ba ben bis rek mu jeki jeki sentir que ni umb na waaw sentir que ni umb na yalla dogal ëmb bi bett ko lool ba mu amee doom kérok ba doom ji di juddu mu ngi ngëbaale pelil yu bari ci loxo boppam waaw xale bi ci boppam moo ngëbaale pelil yu bari génnaale ko loolu moo ko wan ne ko pelil ëmb bu mu yàq dafa fekk ne yàqu ga moo sooboon yàlla waaw loolu la ko doom ji wan
ne ko man nak pilil manulu man dara mako meunal dara motax pilil yep ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok suko defé kon lola dang ciy deg ni yalla moy aji bind ci waaw yalla moy aji bind ci moy wërsegal te gemin ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemin jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñom jigen ñoñu awladuhu nafsani dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jégué yo go xamanteni lor mën na ci abawo mën na planifier ndax digënté njur ñaari at la wa wal walidat yurdi'na awladuhunna hawlayn kamilayn ay bakkar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tuwarkal la indi ay teori ba nga fokk ne tuwarkal la bo amé dom yu bari tarde nga muni tam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir sey itam buñ ci duggal ci xaan waaw lolou nak jigeen ko gëna mën ci xaan ci sa biir sey ba jurul sa jëkër dom ju mu jurul bakkar bu reey ngi ci waaw bakkar bu reey xam nga yoonte bi ne na goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug budul deug de togona bakkar bu reuy togona bakkar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju muy ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ca bokul lel na wursugu jambour ku ko momul bakkar bobu yonent bi neena ken xamul lu mu toll waaw nga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi de jayante jigen ñonu ne jigen ñi jayante yonent bi ci chartu yoyu mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge makk bokon ci julit ni ñu doye dal ca makk daldi dawe fofu joge makk waju ñu ngi koy wax abu basir neena mu ngi bokkon ci geer taqif geer taqif al yelon won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bi ñu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëre gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko deng bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mudi ay chartu yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëre dégo li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joggé dafa daw wa makka ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow téy nga ko yonent bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko
Abu Basir ne yonent bi lutax nga may delo nit ño xamni samay non len te fuma delo ci ñom ñu fitnal ma yonent bi ne ko gor ci wax ci lolu lañu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñi wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gelem tok nak lek sen tandarma ba nan senum ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida niko ginné ci yalla ne diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji de jasi ju bax la yow sa jasi ji de ko fa maniru jasi ju ñaw te deugar te bax fuñu ko liggeey waxo ñi waxtan neena waji dal di bocc jasi ji ginné ko ci mbaram dal di tek diko won ni jasi ji deugere ak ni mu ñawé mu dal di koy xol ni ko wallahi innahu la jayyid ma waji ne ko laqad jarabtu bihi thumma jarabtu ne ko nak jasi ji nattuwat ko mais xamna ni dal lumu teggo rek lola dok ya si gi ñaw la ci deugar Abu Basir dal di koy nax ne ko arini anguru ilay mu ne ko abal mama xol ko neena waji dal di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir dadi yekati jasi ji dur ko waji danu mutin ko diko ko dur ba waji fet nena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jeum ci ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam num ñu ngi dugg ci ci jakka ji diko yonnati bi gisee muy daw mu ne ci de dafa jax rek xana ki ne daf ma niru ku tiit mun daw nag ba ak fi ci kanamu yonent bi taxaw di xëxët yonent bi ne ko lu xew mu ne ko kama àndaloon lanu rey mu ne ko ku ko rey mu ne ko xanaa Abu Basir mi ñu jël si woon yonent bi daa di toog jàpp njàmbura jékki-jékki Abu Basir ne tëll ak si bi mu ñëwee ne ko yaa nabi allah mu ne ko yow yonent yàlla bi maa ngi lay jégal ni yow sa jaan wàcc na ndax ba ma dawee màkk ñëw ñoom ñu jógee màkk ñëw di ma jël si yow feccwuloo wëllëre ndax ba ñu ma laajee ne naa dellu màkk delloo nga ma leen man kay maa ànd ak ñoom ba ca yoon wa ma def sama caay-caay maa leen rey waaye yow sa jaan wàcc na fecc wëllëre moom kenn xamewula ko sag wëllëre dëgg dëgër na tabaarakallah yonent bi junj ci moom benn wax boo xam ne dafa wone rek ne kiikat benn nit la waaye mën naa taal xare Abu Basir daa di gis ne bu toogee yonent bi dana ko delloo ndax bu yéefar yi dellu si waatee laaj ko dana ko delloo ndax loolu lanu bindoon ci saxiifa ba yonent bi tabarkàlla daal di toog Abu Basir daal di daw moom daal ngañ dugg àll ba nangu wut a toog medina ndax xam ne ne bu fa toogee bu yéefar yi ñëwee rek mu dellowaat yonent bi mu dellowaat Abu Basir foofu nag la Abu Basir daal di rëcci dugg ci àllu madina bi nag daal di nekk ab addukal bi waaye nag addukal bi jullit waaw maanaam agresseuru jullit wute na ak agresseuru yéefeer waaw Abu Basir nekk agresseur boo xam ne fu mu fekk ak jullit ba ko fa waaye fu mu fekk yéefeer bu jógee màkka nag tàqale boppam ak baat loolu rek moo ko bàyyi woon ci àllu madina bi mu nekk diggante màkk ak medina di kar caravane yi nga xam ne ñooy jógee dégg Syrie
di jindi marchandise ku mu ci jekku rek ray la bodé yéfé waye bodé julit nak mu bayiw té bobu yéfé ñoo daan joggé fofu di def rahlata shitaa'i wa sayf néna fofu ci all ba mu nek mom Aba Basir ndeké mustada'afuni nga xamné ñoo nek makk té yéfé yi sonal leen ku fi rëccé rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Aba Basir dal di and ak mom dal di rallié ak mom dengu buñu mujj nak ñom dengu nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme dengu taxaw nak ci digënté makka ak medina fuñu fekk bi yéfé rek takalé sa bop ak sa baat ñom kay dematuñ ci yonent bi demuñu makka waye ñu ci digënté ba bëgg fayu nak mer dengu mi nga xamanteni wa makka tek na leen ko ci nañ leen doon doy dalé makka ndax rek dañu gëm né yalla kenn la té muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl té yonent bi ñëkkon ko dello mom itam rëccé na makka ñew fekk ci abou basir légui nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari té keen gisu leen ngi wër ci allu makka bi nena ba wa makka demé nak ba sonu ci fitna bobu yonni nañ ci yonentibi délégation bind ko lettre ñaan ko niko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu bolé ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ni ñu teurulon chart ni ku joggé ki ci ñun ñew ci ci yow nang ko delo ci charte bobu bayyi nanuko legui kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njabot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joge fi daw ñew nga genné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina diñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen yek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ né waxi mak du fanan Alla buñ né waxi mak du fanan Alla mak bobu modi yonentibi waaw lay lay sax nga magum ci do meuna wax mu fanan Alla waye yonentibi comme Yalla néna la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonentibi du wax ci banex du wax ci bakkan lu mu wax deug la koku waxam du fanan Alla motax lamu dakoron Yalla té Omar ibn al-Khattab merca Yalla sagal nako ci té modi charte bobu wa Makka mujj lu ko nangu ci force kon tabarakallahu mbokki melni ni ñu ngi jindu ne waxtu yi jeexna kon duñu def rek ludul yemalé fofu waxtan wi

comme ni yahoud yi nono won isa ba bokon ci ni ko fexel baray ko muné wama du'auna iyyak ila alquran illa ka du'aika ahla at-taurat ila al-injil muné ko itam wo bi ñu lay wo jëmele ci l'islam yow mu qawqif wo bi ñu lay wo jëmele ci nga gëm alquran boko de xol da fay niro rek wo bi nga don wo yow mu qawqis yow chrétien bi wo bi nga don wo ding jifi pour ñu gëm injil lool rek la xam nga jifi amna ñu yonent modi Moussa ñu am téré modi Tawret waye yonent yalla Moussa dafa waxon jifi ne len su Isa ñewé na ngeen ko top bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñewé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko motax hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam ne leen woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran muniku fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa deng fa hum ummatuhu muniku bepp bu yonent bo xamne neena dabna aw nit ci wotem nit ñoñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien yi jif yi mu tombel jamono ñoñu nekkuñu xétu Moussa nekkuñu xétu Isa xétu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xétam nga bokk muniko kon fal haqq alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaka an din al-masih walakinna na'muruka bih muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jo mënti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi te rewuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran ëmbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam ëmbna masihiyya ëmbna itam yahudiyya ëmbna ñaari diine yépp mu melni mo sawxis continue na di wax ak tabarakallahu hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom muqawqis modi buru egypt muqawqis neko inni nazartu fi amri hadha an-nabi muniko man kat khalatna parce que dagn ne nazara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi la yonni waye gis na ni wute nak wotem tiaxan amu ci waaw isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sang du bu xaba buy fen waaw te gis na itam kimtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal deng kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci

objectivement ci do yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gund xatal len fiss len di len tabarkalla tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tassaré duma ko mëna tassaré kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jëgé seen borom lolo tax bur bi ne ko yonent yépp ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talibé lay am muné ko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mum ko dar talibé yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañéku nganima dañuy doleku sa suné kon nak ma ngi lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci suuf sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab ko reey muné ko gëm yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reey ba mag kon ñiko top dañ ko gëm te gëm ga di yalla ay kessé topé wuñ ko ben intérêt luddul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané né koku dal dañegul ci tuumay yonent muniko sa'altuka at ayartaddu ahadun sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fi muniko ndax muniko lajon na la ne la ndax ñi dugg ci dinem joju gëm ko ndax amna ku ca mas murtad genn ci dini je ngani ma dedet ñi ci dugg ñep dañ cey gëna sax waaw ba ci la juy dé wayé gisaguma ku ci dugg murtat mané la kadhalika al-iman hatta tukhalit bashashatuhu al-qulub ma bëgg la wax ni ngëm yalla ngok su nekk ci nit ki neena du dañ di yanj di boy di yanj di leral yaram wi di leral jëm ji neena bu muju ag ci xol ba te sa xol ba xasse daj nak say jeexna ken dutu ci mëna ti dara wa motax éducation de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla je sax fa rek jeexna fune mën neen fa dem mën nañu dem amerique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin waaw kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg yaxu rek gennul ci biti dem rew mu melni france légui bu wëlbeuti ko té amulo éducation de base ci diiné leneen ngay doon waaw leneen ngay doon motax nit ki su fekke yar na njabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal leen alquran fexé ba ñu mokk ci julli defar seen langage ba ñuy wax ju yiw fexé ba ñu xamé seeni bay xamé seeni mak xamé seeni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom
buñu amé bour

soodee mer na yàlla tax, soodee bañ na yàlla tax, soodee digle du lu baax di tere lu bon na yàlla tax. Waaye lépp loo def pour nit ñi kenn mënta satisfaire nit ñi. Te itam ñaara am, nit ki nga xam ne dafay yëg di wax ak nit ki nga xamante ni dañ koy waxloo muy wax. Ki nga xam ne nag mbedd maa koy dicté wala ñennta koy dicté naan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam, ah amaana kooku mu ngi koy seet bànneexu nit ñi. Waaye nag yëg ni lii lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna, ndax alquran huwa almizan. Nga natt ko ci lii génn ci télévision bi yépp lu ci bari dëppwul ak diine. Kilifa yu bari bëggoon koo taxaw wax, nga remplacé leen, waxal ko yonent bi, waxal ko nit ñu baax ñi, waxal ko julit ñi nga xamante ni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire, am ay jikko yu baax incarné ko. Ñooñu nga taxaw waxal leen tabaarakallah loo xamante ni tey bu yonent bi dekki woon tey moo koy wax, yow nga taxaw wax ko. Bu la ci nit ñi bañee kay nga ne alhamdulilah, ndax yonent bi looloo taxoon ñu bari bañ ko, tabaarakallah loolu rek moo taxoon. Kon yonent boobu ci wax bi nga xamante ni Amr ibn al-As wax na ko, moo di ne ab yonent la boo xam ne topp yàlla la daan digle, daan tere ak mooy yàlla, di digle ak mbaax, di digle jokkuk mbokk, di tere tooñ, di tere noonoo, di tere njaaloo, di tere naan sangara, di tere jaamu xërëm. Loolu la wax Abdou ne ko suñu yonent lii daal la fi nekkee. Waaye nit ku baax su déggee kaddu bu baax da koy rafetlu. Looloo tax Abdou mi duggagul ci diine waaye borom xel la, borom cër la. Analysé na wax bi xool ko xam ne lu rafet la, mu daal di koy wax ne ko maa ahsana hada alladi yad'u ilayhi, yéemu naa kawtéefuk ana lan moo gën a rafet lii nga xamante ni seen yonent bi mu ngi woote jëme ca loola. Te moo di ak mbaax. Kon kooku nit ku baax la, looloo tax mu rafetlu lu baax loolu nga xamante ni tabaarakallahu Amr wax na ko. Moo tax mu ne ko su doon ne sama frère bi ñuy wax Jey Fardé topp na ma, nangu na ma déggal li ma koy conseillé, kon danañu war suñu gëléem ànd ak yow ba Madinatul Munawwara, ñu sukk ci kanamu yonent bi daal di koy gëm dëggal ko jàppale ko. Mu ne wante walakinna axi adarra bi mulkihi, waaw mu ne wante nag sama frère bi daal dama foog ne waru ni ci nguuram, waaw waru ni ci nguuram, te xam naa ne du nangu mukk topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu bokk ci ay taalibeem, du ko nangu. Te loolu moo di muccug àdduna ak alaxira. Nee na man Amr ibn al-As, ma ne ko yonent bi de xam naa ko ci mbaax ak ugi yiw ak ugi yiwen. Gis nga bu tuubee yonent bi du nangu cëram mukk, dana ko bàyyi nguuram, du ko daaneel, dana ko gën a falaat, te itam dana ko gën a dooleel. Li mu soxla ci moom daal moo di na koy jox agaka rek, agaka joo xamante ni dafay dellu ci fuqaraa yi. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ponk bii di agaka dafa nekkoon ponk mu nga xam ne daf ko fonkoon, ndax dafa bëggoon société bi économiquement mu am équilibre. Ndax agaka dafa ñëw pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek, kay laa yakuna dawlatan bayna al aghniyai minkum. Su ko defee, su agaka amul woon, sarax amul, kon alal ji dafay nekk luy circuler ci diggante ñi am rek, ñi ñàkk duñ ci mën a mos dara. Kon dërëm ak dërëm rek ñooy mën a jëflante. Yàlla tëral agaka pour ñi ñàkk mën caa mos. Agaka nag
nek ponku bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sa xay bob rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarakallah defar ko bu mu jek da fay dal di jebbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko genné rek alal gi da fay barkel.

ño xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dina genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkalla lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diine bëgg muy genn motax su do nit diine l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu génné adaka dañ lay forcer génné ko ndax ponku la ci ponki diine ñu nit ñepp ko wara génné motax amru ne ko len rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëme wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adaka mu ne ko farata la bu yalla tek jaamam yi ci sen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bëy ak xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci gëneen mama abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam mu ñu ko waaw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkalla dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di naan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yooyu dañ ciy génne adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ciy génne adaka mu ne ko ah suñu waa gox bi dañ ñu naye foog naa ne pour seen alal yooyu ak tabarkalla ni ñu bëggee jur foog naa ne ñu génne ci adaka dana jafe waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkalla ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena ba mu demé waxnako lima taxa juk waxnako sama mbir nena mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar da di may lu sa war neena bama wolo neena bëkk neegam ya ñew nañu japp ci sama ñaari peur neena melni ab sacc buñu japp neena abdu ne len bayyi len ko ki nit ku bax la neena ñu bayima ma daldi jog ndank daldi meegu neena duma ñewi ba ci bur bi nak neena nangu sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama dañ ma bayima ne jeddu taxaw di wax sama soxla bur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena mané ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonent bi yoni won neena mo man ko am fayda la man yonent bi yoni wuma pour ma dem fa di wax kom bindina lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yépp mu ne wante set lu naane ci ñoom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi

te ki ñu fecci wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la te modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal abbas sufyan ne ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëré bi doxon suñu digënté ak mom ba légui ñu ngi koy fass tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen senuk chay chay ba nopi fecc senuk wëlëré def senuk chay chay ba nopi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na medina bu yagg té ñoom yeguñuko quraish daldi wax abbas sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgeur wëlëré bi dal na gëna dëgeur fukki ati jamm yi sax dañu bëgg yokku ko waaw ñu né bu tay lu ñu warqa mi nga xamni moy ñaarelu délégation bi démon sét yonent bi ba mu retourné ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci bar bu ñu wax Usfan dañu dajé ci bar bo bu ñu wax Usfan Abbas Sufyan laaj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga joggé nax boba mu ngi ñaaw ndortu ci ne Budayl dafa demone séti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la séti won wante Budayl daf ko daldi rerentel won ko ne ko joggé wu mo won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxé ni ah Budayl de midi su de ne Madinatul Munawwara la joggé dana ko xam su de ne joggé wu fa itam dana ko xam ndax boba gelé mi Makka ñom duñu faral di lek tandarma ndax Makka bariwul tandarma wante gele mi Madinatul Munawwara ñom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barap beulé mu yexele won gelemam ma jema xol ci neferé gelem yi luma meuna xamé ndax Budayl dafa demone Medina wala demou fa ba mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben neferé gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci ne Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su deme yonent bi du yokku fukki ati jamm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëré bi ba noppi su deme itam yonent bi du nangu feddeli wëlëré bi mu daldi waxu baax si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwé jubalul ci yonent bi directement dafa ñew ci domam ndax mom Abu Sufyan amna domam ñu ñuy wax Ramlatu mu di Ummu Habiba mu ngi seek yonent bi sallallahu alaihi wasallam Ummu Habiba gëm yonent bi lol bëgg ko di julli bayam bi di Abu Sufyan di yéfer bu sotti bañ yonent bi lol motax mom Abu Sufyan bi mu ñëwé mu né na jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi mu ñëwé jadd ci neeku Ummu Habiba daldi koy nuyu mu fay ko mu daldi jubal nak ci lalam nar ca tok

0: domam ji di Ummu Habiba daldi ñeukenti ak mom lal bi daldi yekkati mbalan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele waaw lal ba mu lalalon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba daldi lal li darab ya tek fele abou soufiane daldi jaxle ne ko dom lutax nga lal li darab bi nax ci fen go am ci man motax nga lal li ko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallah ngi gërem di sant professeur Ali Ngay ci tafsir bu am solo bi tabarakallah gannaaw bañ ko deglo ba nopi ñu fasiyene jokku ci waxtanam ci aljuma ji ñu genn ñi ngi doon waxtane maana commencement fathu makka ñu waxon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jog pour nam ubbi ji makka gis nañ ne ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu andon dugg ci ahd quraish daldi andak wa quraish bir khudaa andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa makka togn nañu ndax fecci nañu wëlëré ndax fami bi di bani nafatha bokku ci bani bakr daf ci amon ku jog ngagn yonent bi sallallahu alaihi wasallam am ku jog ci gir khudaa defendre ko lolo nak jur histoire bu reuy wa quraish da di jappale bani bakr bañu reuy ci gir khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukku la ak ñett lolu taxone amr ibn salim al khudai demont yonent bi sallallahu alaihi wasallam def chaque amburey bobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alaihi wasallam jappale ko gannaaw demu ko amr ibn salim al khudai kuñi wax budeil momitam demna momitam bok ci gir khudaa don kalame wa quraish ak yonent bi ci fecc gog nga xamne fecc nañu ko amana bi doxone sen digeunte ak l'islam lolu taxone abou sufyan daldi jaxle quraish yebal ko ne ko nak fecc nañu wolere bi ragal nañu ne kon muhammad dana tak xare songuñu lolu taxone abou soufiane joge makka quraish yebal ko pour mu ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak budeyl wanti yonent bi waxon na budeyl ne ko bu ñu la laajé bul wax ne fi nga joge té ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi ngen reerantal wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la bu soufiane dajé budeil laaj ko budeil nangu ko wax ne ko mu ngi joge madinatul munawwara waye ci ñewu abu soufiane ci la dem mom abu soufiane fa gelemu budeil bofon mu dem fekk nefray gelem ye mu jël ko daldi koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni budey lu daf ko neubbu wante madinatul munawwara li joge abu sufyan daldi ñew bi mu ñewé ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi falé wuko waaw ndax yonent bi boba lamu xam xam nako té Abu Sufyan lamu bëggon itam mondi ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné siñu won nañu ko buñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bi mu accé jaar na ci domam je di ram leutu di Ummu Habiba mi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak si négam nama tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba daldi lalli lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lalli lal bi nax dang mako bëgg lalal hak nax bëggulo ma togé ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jék wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firashi rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonent bi te yow yefer nga te yefer sobel te beguma itam sobe di tok ci lalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi dafa lab ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ku sel faletu ñu nit ku lab yefer bu bari alal mo len gënal julit bu ñak waaw yefer bu bari alal mo len gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy sayyid rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekkenteni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay yeen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefer yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarkallah di and ak ñom am na ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarkallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ab yefer sobe la ab julit waru ko jege waru ta and ak mom waru ta xari tok mom motax mu ne ko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam mu ne ko dom kañ nga dof yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof mu ne ko dedet bal hadani allah lil islam mu ne ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam mu ne ko baye dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatun da nga gis ne jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dina ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété te ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bes wante lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dina nour ci dara ba dotul gisati mbon gi fofu nak le Abu Sufyan genné daldi dem ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu namma wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abu Bakr yonnati bi ne ko Abu Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la deug xolam ndax daf ko wax ne ko su do ne man rek la suma demé ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti dana ko xexek yeen waaw ndax ay yefir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxlé nak daldi daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu démé fekk na fa Fatima mi nga xamni modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamni modi sen dom bobu Hasan nak xalé gu tuti la bimu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérèt kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci Rasulullah falewuma demna ci Muhammad falewuma Abu Bakr falewuma Umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakaar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xare seen ñun makka Sayyidina Ali ne ko wana sa tuskare yow Abu Sufyan ndax Sayyidina Muhammad doguna ci mbir mo xamne munu ñu ko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu Fatimatu bintu Rasul ne ko yabnata Muhammadin mu ne ko yow doomu Muhammad xana do digal sa doom ji di Hasan mu dem ci bayam garantil ma tinu makka ndax erreur bi ñu def yonent bi baña tak xare ñew xare seek ñun lolu di bu ko defé mën na am chance nek sangu arab yépp ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yegal ne ni sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko mëna tax mu deltu gannaaw mu daldi wëlbeuti ko wat nak ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يو بايو حسن من دي جسنا نمير يتر نتي من كون مانج لاي نيان نغل لاي بير ما منكو ورل تي بير نتني ننال نتني تنو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم سوكو دفعي ورني نيب nga deluat nak makka ba xam fokk na ni lolou ah man na am lo ci meuna jariño man na nek solution bi defar sa mbir ah Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyidina Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan bamu dello wa makka sax jaxle won nanu ñom ñuko yebalon ndax fogon nan ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñom musuñu wolu muhammad na xamne ne yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlo ak mom lu bari rek so deful attention tup ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la ñu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ñi rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxoso ak mom rek sopu ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi abu sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci muhammad waye li lama wax ma dem ci abou bakrin falewuma ma dem ci umar ibn al khattab li lama wax ma dem ci ali ibn abi talib li la fi gis ci digeunte domam ak soxnam mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal ndigal lolu def nako fofu nak la soxna mere di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la don foye mu melni kon wa Makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digeunte Rasulullah ak sahaba ya demba di ñaan ne nako na Hasan mi nga xamne modi sepp ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolu ak ñak fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni sayyidna jibril alayhi salam waccina ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wolere ana amana bi doxone sa digantek ñom fecc nañu ko war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wolere bi waaw feccil wolere bi dox sa digeunte ak ñoom fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatul mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digeunte bani bakr ak Khuda'a yantif sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dug ci mbir mu ludul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni bët ñom wa Makka ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna Aisha niko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ñu ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mu préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wo yépp ñu né lolu nak biko yonent bi di sante sayyidatna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gennaw sigi nak la wax sayyidna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraish ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidna abou bakrin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yentibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore ci madina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit yep nak ni dekk madina ni dekk ci li dend ak madina te modi dekk yiko wër yep ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñew fas yene wori ci madinatul munawwara gannaaw sigi gannaaw ba nga xamé ni yonent bi diiso nak abou bakrin ak umar ibn al khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abou bakrin as-siddiq radiyallahu anhu waxé ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidna abou bakrin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te bobu makka ba tabarakallah ñu fa nek doyu ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abou bakrin amon yermande ci wa mak ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ak ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abou bakrin as siddiq nah dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abou bakrin gisse ndax za'amu annaka sahir wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ni ak kafir jëm la ñu ne bob ba modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappele itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sayyidna umar fatiliko lepp lu ñaaw luñ ko massa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko massa def rek ño doon reño ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinam seen bëtt ñi tej nañ len ci kasso xifa xifal len bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len éthiopie waaw pour rawale len fi fep ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fu ñu la jekko rek yaq la kon nak giñ na ci yalla man umar ibn al khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil seen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam muñi dal di gestu abou bakrin ne ko yow dal dag may niro sayyiduna Ibrahim ci mbaxam ga ak lewetam ga. Muneko Ibrahim nit ku noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la, kon dag may niru jëm ju bax joju. Dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro ko sayyiduna Nuh alayhi salam. Muneko ku deugur la won ak limuko tere, kon nak yow Umar yang may niro ak jëm ju tedd joju di sayyiduna Nuh ci faydam ju upp ju. Kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax. Yalla neena na tak khari ubi ji mak. Dadi wut nak mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wulul rek bu mu jall. Fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu takku. Sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf, nga daas sa jaasi bu mu ñaw nga dugal ci sa mbax. Takku tabarakallah ba jekk soldat sipp taxaw di xaar ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam. Yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass. Mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul, di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum. Kenn ko ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf. Waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar. Fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dug aljanna te kenn dula reglé. Fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu dadi laaje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat. Ñu ne ko ñun ñu ngi lay sant di la gërëm. Jihad gi ñuy def ñu ci sant yalla di ko ci gërëm, di la ci sant, di la ci gërëm. Suñu démé suñu bakkan dess ci baxna, suñu déllu sé baxna. Kon dal mbir mi sa mbir la buñu digalé ñu top. Pastef gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka, lolu taxone na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na Badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa Makka ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na kharijim ci yeen, kon nak na ngeen fagaru. Te yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolou rek la doon neub, neublo nako sayyidatuna Aisha. Ñaar la ci jotta disol mudi Abu Bakr as-Siddiq ak Umar ibn al-Khattab. Jilna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wulul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara. Kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib, Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri dalgi bind ab lettre pour yonne ko wa Quraysh ngir xamal len ni yonenti bi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox benn jigen jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu sarata wante lan la xatik def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Baltah ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayyah amma ba'd ya ma'shar Quraysh fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanzuru li anfusikum wassalam mu bindu ne lettre bi mu ngi joge ci Hatib ibn Abi Baltah man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yefer lu won ca Makk ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yefer lu won ca Makk ak ku ñi wax Safwan ibn Umayyah momitam yefer lu won ca Makk ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa quraish ang len di yegal ni rasulullah fasiyene na deutmal makk andak armi burri soldar su takku ngannay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursilen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldar su bari ni ak nganna yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Hatib bind bu mu ko bindé ba nopi mu daldi wo benn jigen jigen joj mi wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tudd ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko so mako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Hatib amone ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaaxle ci Hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy woddo mu ne ko worul bu ñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko ba tay wourul ndax buñ la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci samay kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu delu sina pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalat sax xam nako mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko Makk te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubayr ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil mako sayyidna ali karramallahu wajhu andak zubayr ibn awam ñu daldi reppetal sen fas daldi top ndaw sus waxna nu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom namu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waru way ga laaj nañu ko mune dal mom kenn jox ko dara fofu nak la Ali ibn Abi Talib daldi gigni niko gigna ci yalla ni sayyiduna Muhammad fan muko te moñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yobul ko wa quraish kon nek fi bala nga fi joge de nga genné lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la leen wax né leen kon nak da ngeen di du moyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko letto walé ci la sina ali ak Zubayr ibn al-Awwam da di du moyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba dal di len koy jox Sayyidna Ali karramallahu wajhu dal di jël lettre ba lir ko gis la ci nek yeb xamne lettre bi mom la yenn ci bi waxon ne nanu ko jël ci ndaw sosu ñu dal di delu ci wat nak makka daldi jël lettre ba jox ko sayyiduna Muhammad yonentibi sallallahu alayhi wasallam daldi dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né bilal noddu nit ñi dajé mu jité nit ñi ba mu selmalé nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimuna al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makkah yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa makk don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal lu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuwul wante ka def jëf ja mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonenti bi bamtuwaat wax bi ne ayyuha almuslimun alhadirun ayyukum kataba hadhihi arrisala ila ahli makka ey yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makka di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu at wax bi ñettelu yon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'ata daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gemna yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolé ñu wa makk ñoy samay mbokk samay dooma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu meuna bulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yeugal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jam Hatib Hatib ibn Abi Balta'a fale ki ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw so ko gisee da ngay fokk ne tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxle ndax ni mu bëgge won yonent bi wante sheytaani duggal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daal di woo soxnaam yi ba ñu ñëw mu ne leen ku mën a muñ nga toog ku mënta muñ yewi naa la ndax atte yàlla dal na ci sama kaw yonent bi génn na ci man sama borom itam génn na ci man fii la fas yéene toog nag di tuut di toroxlul sama borom ba ba mu may jéggal wala ma dee dugg safara wante daal dund bu neex fas yéene tuma ko am feeg yàlla ngi génn ci man ak yonentam ba mu nekk ca loola ci toroxlu googu la nekk diir bu yàgg waaw nekk ci diir bu yàgg ba sidna jibril bis rek mu daldi wàcc ba mu wàccee itam ne yonent bi sal allahu wasallam sa borom nee na jéggal na Hatib ibn Abi Balta'a al Badri ci bakkaar bi nga xam ne def na ko te moo di feeñal secret ak secret l'islam daal di jàng aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di yebal nak Ali ibn Abi Talib ne ko demal ci Hatib nga wax ko ne ko yàlla jéggal na ko ndax dafa bokk ci ahlu badar te képp ku bokk ci ahlu badar yàlla xoolatul sa lu ñaaw ndax keroog ci xare badar la yàlla supp julit ñi dul ñëfé ke badar né gannaaw bis niki tay gisatuma seen dara lu ñaaw té mom Hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox leen ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante nek julit ba paré té ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermane yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallah ño xamné ay nonu yalla lañ motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala cheikh be la gënal julit bi wala até be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab até mënuko gën ab yahoud mënuko gën ab nasaran mënuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ nga xamni yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokki ñu ngi def signé li ñu amon ci waxtu jeexna bu fassiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nañu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waj xare bu mag mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abu bakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amone yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte du reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makka ci la yebal ali ibn abi talib ak zubayr ibn al awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak naagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reyn waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolou reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Hatib mu melni
0: yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na pour nam tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reuy bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yunus sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru wa amé fukki fan ci la genn di tombé 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam nenen bis bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wor bamu yegge ci kadit ci digeunte usfan ci la doge mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yeb daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gem and ak mom pour nam ma ubi ci makk yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabale won ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wori ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubi ci makk yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bobu wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ño andon ak mom ci fath mak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ni lamu ci andalon na kis ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus tibbi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba jégué makka ci le digal sahaba yi ne len nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yonent bi nam ma won wa makk katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa makk di ci tite di ci ragale ndax buñu gisé taal yu bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekk lolu dana dam seenu ñawka lolu tax wa makka bañu déggé yëngoo ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngu ba dañu daldi tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yon yep ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégué ci makka bu tim len bañuy dégg yëngom di gis safaram lolo tax ñom ñu waxtaan ci seen biir dajil daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñina yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxone ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doley joju kay doley Kisra la wara tollol anu Sherwan ñi ne dedet yengu gogu kay doley Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddi ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru Makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra anu Sherwan ëpp na katanu Muqawqis

xam lan mo xew wa makka nak ne comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi job am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan duguna xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci makk mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nama xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexi garanti le ba yobul ci kanamu yonenti bi ken dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xole ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deut mal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi egypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessel amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonenti bi waw su fekkonté ne yonenti bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonenti bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan mang lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mu ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jégué jégué ci mbokk bo dé yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonenti bi ne ko ya rasulullah yow yonenti yalla bi xana xamulo ni ki ngay waxal ab yefer la xana xamulo ni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamulo ni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñepp lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi mama dog batam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jalewet ga ak mbax ga ak tolerance am gu epp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab eko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli jotee mu daldi wax عبد الله عباس ابن عبد المطلب نيكو

gennal ak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ci bok yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon wa daf ko bëggoon lool mom sidna Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu til kenn ci la laxas na genn Makka ak Medina wax ne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok at yi yonent bi dund waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram da fay jox at yi yonent bi dund yonent bi 63 ans le dund jurom ben fukki ak ñet bo déchiffrer touru Bilal da fay jox jurom ben fuk ak ñet ndax babi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baga mudi ñaar mudi ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñet kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nekk baat yu gudd te taru dañuy nekk baat yu gudd te taru te wax ne ne noddukat yi ëllëg yowmal xiyam danañu ram moo tax bi Bilal noddee Abu Sufyan dafa daal di mer daal di wax Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waju ñuul ji taxaw di ngaax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni Bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sa bat ki di noddu modi Bilal ibn Rabah xam nga ko mune ko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la tey nga tuub dëggal l'islam sa xel mu ñaw mi yóbbu la lu dul ci kàccoor ak mbon tey nga jub tey nga baax tey nga génn ci ceddu tey nga dëggal rasulullah te gëm ne yàlla kenn la tey nga weddi laata ak uzza su ko defee nga wax ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga sukk wax li mu ne ko ah lolu da rusna ko rusna sukk ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul benn bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolu dal nekagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko su tubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisé sa bakkan rek la soxla ci bis bu ko yonenti bi jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak ma ngi lay deng nga tup
fofu lañu andé ñëwaat ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yenen tibbi daldi wax ak Aba Sufyan bimu waxé ak mom né ko na tup mu né ko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah wa ya wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonnati yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal ma ngi yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal ma ngi gëm ni la taqouze dal ñoy yalla motax manuguma la deug motax fofu nak lako abbas wax ne ko son nangu wuta gem nak dañu lay dal di ray fi mom do fi joge neena mu dal di toob nak toobuk ñak pexé ba mu toobé nak toobu ñak pexé yonent bi ne kon bayi len ko mu dem mu dal di jog mom abbas mom abu sufyan mu joge mu daldi xol soldats yi set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam yi xolat na ru gor yi xol ngannaay yi xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldats ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xulma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko aba sufyan dé tuup gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abdul Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñewna legi wax ma ne Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yonent bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abdul Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di duldul niko dama beug nga war duldul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abdul Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat
yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena jibril ñew na ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci all ba mu ne ko waaw waaw man kay li ma naqari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne abbas ibn abdul muttalib dafa melni amon na ñewante ci abu sufyan bëggon na dal mu tuup ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal abbas ibn abdul muttalib ne ko comme non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yow ba nga né ngod ma yobule ci rasulullah mune ko may kilifa ak makk ndax jaadu nako melni man ñukay yew abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful umar ibn al-khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq umar ibn al-khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nak ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bimu ñewé yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi digal nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fasuy ngexal nga rocc sa jasi joxogn ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir na ma mab la taqudde ngir na ma fa dindik mon saxal fal islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fasuy ngexal nga rocc sa jasi joxogn ko wal ko ne ko yay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fasiyene daan li la taquzé dindi fa jamu xërem yobbu fa ñub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu waré fasam wax ne ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew na gungé ko wax ne ni fatu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xari yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam
deukmal makka jital sahaba yi ci lako malaika yegungé makka fess del ki malaka montagne yi kaw garab yi doci penkok sow fo sanni se beut rek mo ngi wex tal ak malaka tabarakallah ngir gungé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañuy ci xare bi ñuy wax fatu makk bi nga xamanteni nak abu sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax abu sufyan ne ko waw waw seen bur bi mom xana ñu rewut ak yenen bur yi mom di ngoram gi reyna abbas ibn abdul muttalib ne ko ki du bur ap yonent la yow ba legi septu weragul xana xamulo ni ki ap yonent la du bur wanti wax ne ne li def lolou modi fami bi abu sufyan bok te modi banu umayya dafa am xecio bu doxone sen digentek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xecio makka pour yi def ko lolo tax abu sufyan munul gem ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci abu sufyan fekk ñu ko yew mune abbas yewi len ko ñu dal di koy yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali abu sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu dé ci kéfir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu dal di dé ci kéfir bi yonent bi danile kadom ci le l'islam gu ma seuk dal di dugg nak abba sufyan mu dal di sukk ci kanamu yonent bi dal di tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu dal di wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuube tuggu wer ne yonent bi tuubna fi wante itam insha Allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tup genen tup gu gene wer ci kanamu yefer yep bañu xam kon abu sufyan tupna tup gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu benn yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kéfer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax abba sufyan mu jinn tuub tuub gu wer fofu nak la abbas ibn abdul muttalib daldi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya rasulullah إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا يكون في قومه يننتي صلى الله عليه وسلم عباس بن عبد المطلب نكو يو يننتي يالا بي مانغ لي ييغل ني أبا سفيان مي نيتو فوكري لا واو نيتو فوكري لا يالا دا فا ام نيت ньо خامني دا فلان دي ناتو ريك ني بڬ لو ري بڬ فوكري واو فيك يانغ لين دي جاي ريك ني جايخو muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam
yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni comme ñu ngi dugg makk té yéfir yi jaxlé nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak képp ko xamné dugg na kër Abu Sufyan kenn sañatu le tour deratam recc na kenn sañu ko ray lolu la sagalé Abu Sufyan motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yarantibi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dug keur abu sufyan muccu am nga securite ken sañu la ray ku dug masjidul haram am nga securite ken sañu la ray ku tej ci buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contané dal di jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang baangi ñew waye ku dugg sama kër rek muccu ku dugg ci jakké ñu muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam وخي خالد بن الوليد رضي الله عنه نيكو نجار چامون يونت بي جار ندي جور واخني ني خالد بن الوليد نك امون نم بولو مومو داجالون سي ييفيري مولو مومو دون نانو خيخ اك موم wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñoom ñeen fukki jambar ak juroom ben wax ne ni yenen tibi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yenen tibi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nu tit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana al amana ya rasul allah al amana ya Khalid ibn al walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkane yépp insha allah yalla nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jëriñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp.

jël nga sa xalima taggu ko ngiruk mbaxam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour rek mëna am ciofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon ciofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam mënta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tagg ci gën ji bindef mu ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonenti bi modi aji bax gi nga xamne neena way kadi yettanu seni khalima rabb seni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa muné walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash sha'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turran bis thana madahu wante walaysa yudraku bil akwabi tayyaru ka'bun wa hassanu wal busayri qad bara'u wa kulluhum sha'ruhu nurun wa asraru mumelni mam borom Touba tabarakallahu ci qasidam bu reey bi te am solo neena ni set lamiñ te mëna wax

waye yonenti bi pass pass la taxawé bu ma seuk ak xamé gu ma seuk ak ñambar gu ma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal sa'd ibn zayd al-ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil aws wal khadraj wa ghassan neena xërem la won bo xamné wa aws ñoko daan jaamu ak khadraj ak ghassan xana kon xërem la won ci madinatul munawwara ñi ne manata min aqdamil asnam wa kanat al arab tusamma abd manat neena arab yi sax dañ leen daan woyé jaamu manat manam bo nekké arab dañ lay wax so ne man arab la ñu la anta abd manat kon yeen yeenay jaamu manat makna kon ñom dañu bëggoon manat ci seeni xol waaw ci waxin man nañu wax ni américain yi ni ñu bëggé dollar ñu dem bëggo de américain la ñu ne lay yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg bu ñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ko bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul woon ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi ngir aws ak giir khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi moy yabal sa'd ibn zayd al-ansari al-ashhali ci manata pour mu mabbuko lolou nak bi wéru koor de ces juroom benn fan la ko yabal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab ben ko ma turit ya sa'd ibn zayd al-ashhali mune ko lo bëgg mune ko hadmu manata xana mab manata mune ko demal su de na ñëmé nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamné nit ñi so fa jëmé pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na abdul muttalib defon abrahab mi ñoy ne day mab kaaba ga muné ko innalil bayt rabban sawfa yahfazuhu azima qawmik la abghi siwa na'ami non la ko sid haji malisi waxe ci khilasu dhahab ni ko demal neeg ba ngob amna borom bu koy atté amna borom bu koy aar wanti neeg bi di manata yamuta kaaba ga daraja motax bi sadin bi waxe sa'd ni ko demal sa'd daldi dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul daldi genn momitam raflé wu bayyi bob ba kom nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mu nga nan ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek affolé lo sa'd la té xamul né ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tiit duñu rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tiit duñu ragal duñu rabbi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la sa'd bocc ci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sasi falé wuko sax mu jogati ci kawam jall ak si ba ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andalon dal di dugg si ñom itam

kon yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam materiel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayyah kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntox mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñu war amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wootu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is ko ko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu dara ba ndax muaz ibn jabal mo fa nekkon yuallimu an-nasa al-ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كور مو جانغل ومكة سين أتي ديني جانغل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكوني تمكو جيجو تي ديني kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wey anak sahaba yi jëm ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencer di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ko ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waaw kuma wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mo jox ko liwaul Aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonentibi ni mo organisé giir gu ne mu teg la sa place wax la na ngay jëfandikoo seddale drapeau yi seddale raaya yi ne mu sol nag ñaari mbubbu kongam ya sol mbaxanaam takk seen tiram bu mu dëgër di soldaar pire taxaw waaw soo ko gisee da nga koy fa ndax dafa jekk ci nekk soldaar mosa na taxaw di jiite soo ko ne jàkk malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw de xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna leena gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñ bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenen tibi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tecc nak li tax mu tejj len modi bagn xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayyi len ci bir soldat fi ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda xex mom strategy rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu

0: julli suba
1: manam jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamulen jite julli suba kuliy mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré ba musulmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo nekkon khalifa mo daldi wax ne nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar te bobu kat mo nekkon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu defé lu jadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bourri ay doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa ñent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbok yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandaw xet wi soko de xol ay mbiram